0: tugerageze kwakira umunwanyi wacu ari ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Iyo radio yawe ni uyizimye?
1: Eko najyana
0: tangura utwidondoro tubwire naho uherereye.
1: Ati ndi umunyamusigati.
0: Yitwa nde? Umunyamusigati yitwa nde? Alala, nta kundi. Mugiye mwamutwakuye mukagira ibakuye mukaronka umurongo, mutangura kutwidondora, mukatubwira aho muherereye, hanyuma mugaca mushunguruka akavuza baraho. Alo, alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro mundu w'Imana.
1: Ati ndi umunyamusigati.
0: Ego.
1: Yitwa Ingabire Bienveni.
0: Ah, bienveni.
1: Nagira nifurije cyo umuryango wanjye.
0: No munsi mukuru mwiza wo kwikukira.
1: Yego, me na mwene wacu umugisha w'Imana izaha.
0: Ego.
1: Namawe wanjye nkunda cyane na mwene wacu bikora Imana uri bye.
0: Aho.
1: Yego, muragize neza.
0: Turabifurije umunsi mukuru mwiza ngaho.
1: Twese.
0: Hanyuma rero.
1: Yego.
0: Ahe musigati ndabatumiriye mwirira amagurazo babiri bakiringa ko atabarundi barya magi. Uno munsi mufata magi muyarye baragiye nibazogaruka.

0: sofra cyayera bigitondo ku. Eka ngene nga oye nyabikina kuginyinda abunda tafuna mavu ko tubagira igitondo cyiza nibagiye bera na eri.
1: Turagushimi.
0: Eko bose bagira igitondo cyiza karirimbo.
1: Akahe.
0: Isaka ni kaka miliyoni.
1: Kwa fise twinshi.
0: Eba na kari koko zewe karansa kabi.
1: Shida za dunia change Jamila.
0: Shinda za dunia munhu ima.
1: Ningora nizi isi muhungu.
0: Namaziri.
1: Ash.
0: Ariko imana nta nzigo.
1: Imana si uwo imana si jewe cyangwa si yo rekara twumviriza.
0: Komera.
1: Turagushimiye.
0: Na cyane munhu ima.
1: Sawa.

0: ibidukikije.
1: Yo, cha kiganiro kituyagira kubijanye n'ibidukikije.
2: Mugikurikira kuri Radio Indundi Culture.
3: Nshuti bakunze na mwese muteza biri radio Indundi Kiritsire ndabaramukije ndabahe nikaze mu kiganiro cy'ibidukikije. Mu kiganiro cy'ibidukikije cy'uyu munsi ndabashikana mu ruhongore kama gwa Rusizi, Park du Rusizi, ayibonegeza amatatu y'ubutaka hagati y'abanyagihugu n'ikigo OBPI. Muntu mbere yo gukingira amashamba cimeza n'impongore kama z'igihugu biri hijya nino, ishirahamwe 3C n'ikigo OBPI bifashwe mu mugongo n'ishirahamwe mpuza makungu PNUD, arahetse igihe baca imiciro ku nkengero y'amashamba akingiwe n'imirima y'abanyagihugu, ndetse bakongera bakagarukana hari harigaruriwe n'abanyagihugu. Ariko mu gice c'ishamba cimeza rya Rusizi, igice giherereye mu Gatumba aho benshi bakunze kwita Delta, ko suko kuko abanyagihugu bararahira bakarengwa kwaho OBPI ishaka gucisha muciro kwara habo nkuko bagiye kubituyagira muri kino kiganiro. Aha bahera kutubwira ikintu baharonse.
4: Twimukiye ngaha mu Gatumba kuri bagaza. Twimukiye ngaha kuri bagaza urabona ko hariyo n'amapoto y'ivyuma abadwikigwati. Kiwati ciza cyane gishemeye. Turavuga ati ko twimukiye mu Gatumba ico gihe bagomba kugwana namo butu ngaha nta bantu bahaba. Hari vide. Hanyuma acavuga ati mu butu ntiyo hantwara. Tireka ndahereze abanyakajaga kajaga baratwimura batuzanye ngaha barahaduhaye barapima nje kigwati kipimye neza mu Gatumba kiri cadastre kiri ntuze kiri borne bahejeje ubu urabona ko tugeze mu 2026 urabona ko uruzi rwaduteye rumatwurutera inshuro zine leta ntakimwe yari bwakivuge ko ahubwo yagome twimura tujana handi ibyo
5: twimana yareko kade
6: wewe ufise imyaka ingahe
5: cewe simyaka 63
6: ubangaha kuvajya uri mvukiye
5: oya cene banaje kurongogwa sindi mvukira yino ya ni mvuko umuntu ndaharonge abuzo kuruna buzo kuruza
6: sawa
3: ico gice rero ngo ni gice bahawe n'uwahora twara Burundi Jean Baptiste Bagaza ikigo OBPI kikaba cyahaciye umuciro werekana iryo shamba aho rigera, ndetse bakaba baramaze no kuhashinga amaborne. Ariko ibyo abanyagihugu bakavuga ko babavyemera kuko ngo nahabo bahawe n'uwo yahoze atwara igihugu.
4: Hanyuma OBPI ivuga ko ngahari muri park ndari gisegara cy'abanyagihugu barashinze ni borne igomba gutwara nk'imihana 1000 twabonye kumenga birimo akarenganyo karenga ngeje
7: ibyo bishya imambo nayo kandi byaneye mutima muremure mubi wo kubyishya mu mutima byaranse kuva kera narindi bagaza gikibigwati yaciye parke aca nibigwati abona ko ibigwati bikwiye ko ariho byoba ari habe parke habe n'ama parcelle y'abantu abantu babimuye kuva mu kajaga bakura mu kajaga batwara mu kinyinya kinyinya bavuga ko abantu abamama bazogirane bavyaye ndazo cyatigirane zicika babakura ongera babazana ngaba bagaza cyibigwati ngaba bashigira amapota abona ko ikigwati gikwiye kuba ngaba parke kaba hari imvuzi kaba hariya. None ubu haje umugambi bavuga ko hoba parke kandi muri ibyo bigwati bagaza yashinze hoba parke kandi parke ihari igenwe kuva kera narindi bagaza twara ibigwati byari ibi igigwati yari kimeze neza abantu babaye mahoro n'amahondo umusesekara haje ibihe bimaze kuza rero amazi aratera abantu baratatane leta ivuga ko boca bimura abantu ngo babajyane kandi basanzwe babangaho. Na mugambi mbona ko leta kuri abantu ngaha ariyo yabashize imaze kuhimura ahantu hashika habiri ngo ibajyane yabajyane mbe umwana yavutse atera amanuka atera ajya hejuru. Je navukiye ngaho sokuru yavukiya papa vukira nanze mvukira obebe taraza kuvuga ko twanyaze kubwo ari ije kutunyaga nabavogere parke aho ari no mushasha hari imiti tarengwa yose irazwi ni metero zirazwi kera turi aha aje twebangamuka ikinya ya mbere naho badu nakubiye ko bavuye mu kajaga babatwara mu kinyinya ngo indege zizogerane ngo zibanze kugwa ngo mama ngo indazisagire pacha bazana ngaha igisagara gisa parki bahariya ibigwati byubakwa ngaha no ico kigwate bashaka kujutwaramwe nico ciza kuruta aho twavuka aho umuntu yateye uruzogi ni wiwe habe heza ubwo ni wadufasha dukoye idik
5: kumiciro tumaze imisi tubona nkaha anti turahashika ngo tugera aha kwibarabara iyi mihana yose izogenda byiza remwe tuvugira kugira tugumino kandi byimuzibukiro byo bibisanzwe nta naho boronka yateye amakenga kuko hariho yaciye ku muhana w'umuntu nkuze yisaro yose y'inzu n'icyumba cyaharara hariya ivuga izo twana hari abazobomora ibiti tubitera ni ruhande y'inzu nk'igiti twatemwe naha inza zobomora nazo cyayimukira.

0: nyuma yo kumva icyo abanyagihugu basaba negereye umukuru wa zone Gatumba ndamubaza icyo avuga kuri ayo matongo abanyagihugu bafana ikigo BP
1: umugambi wo gutandukanya parke n'abenegihugu canke abegereye inkengera z'amazi leta ntishobora kurenganya mwindi gihugu barinze bagira bakatandukanya abenegihugu n'ayo mashamba canke inkengera baragira baratandukanya kandi bakoresheje ubuhinga ababijejwe bakabikurikirana kuko amatongo y'abenegihugu arazwi n'amatongo ya leta nayo nyina arazwi bakamenya yuko kizire kazirizwa gutema igiti ahubwo twebwe duhamagarira abenegihugu gutera ibiti byinshi cyane kuko nta n'umwe atazi yuko ibiti bidufitiye akamaro bishika mbere tukaronka n'akavura kagwa ku gihe kibereye kubera kubahirije ibidukikije ivyo rero n'amahirwe twaronse nico gituma dutegerezwa kuvyubahiriza tukabibungabunga tukanabiki.

ngo ni ibintu by'amarere turunyene na kanyagatoyi ukabugarutse mu gihugu cy'u Burundi kabandanya nibikogwa umugabo kandi turindira igikogwa tugiye gushigwa gigiye gushigwa ahabona igikogwa kiriko kiraboneka cyane kuri TikTok hariya upupu ibintu bya upupu ropero niyo ndirimbo rero agira duhe mugarumva ko ari muri no midiho yatubwiye yuko aretse amapiano akagenda muri singeri akagenda muri afrobeat byose rero ngo ni muntu mbere yo kudushikanira umuziki wacu muri Afrika kure ndetse no ku isi nzima ino collab igiye kongera iki kwa South B guhura n'umu Nigeria na from Benin dushobora kubona ikintu kidoba kimeze neza uburoro mu gihugu hariyo kumva bariko baravuza tuma turiko turibaza none hariya mu gihugu cariya barabavuza ibyo bihugu ndenda bivuga n'amazina ngo none hariya barabazi babagirage gutya mugabo iyo ukoze collab ugakorana n'umuririmbyi wo muri ico gihugu nyene birakunda yuko nimba bakeneye kumuvuza we kubera iki nyene hageze no kuri parti yawe baca bazimya oya ni nkuko natwebwe iyo turonse collab za umurundi wiwacu abona ko ngaha duhezi iyo ndirimbo ikavuzwa ugasanga n'uwo muririmbyi aronkewe akajyo ko guca yerekana nawe ibyo ashoboye ndetse tukagira n'icyo tuvuze kuri we kwa satu bi rero urumva ko ya miryango yombi ariko arasaba rero kuruguruka ibintu byo kwicara loko cyane byaheze ngo ni ukugenda guhura n'abandi n'ibikorwa bigasohoka igiye gusohoka ryari ngo ica saba rero ni kugenda kwanzugira iyo challenge ibe nyinshi hama aheze acabaha igikogwa ngo dukwize kwanza 20,000 challenge kuri TikTok hama muce mwibonera rero neza igikogwa uretse rero yuko ino midiho tumaze kuyimwumvamwo mugabo umva ko hariyo ubundi buhinga agenda ariko arongereza kukumva ko niyo ubona ko itanga isoko ari umuziki rero uwukora kubera bijyanye n'isoko udandaze

0: kanakiri munywanyi wa mbere ari ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo.
0: Ndagwa miriwe neza tuyagana.
1: Salama neza Claude.
0: Meze neza.
1: Eh turashimye iteka.
0: Mhm.
1: Niwatika ngaho hejo.
0: Mhm. Turiko tuyagana bosiko.
1: Eh kama yagana bosiko ngaho kuri kuri.
0: Sawa sawa. Ijoro giza kuri nde bosiko.
1: Uriwe wenyene n'umuryango wawe nta imwango ko.
0: Urakoze cyane.
1: Ndabona umuryango, mudamu n'abana hariya mu cyitoke.
0: Mhm.
1: Ndabona abagenzi, Dominico ngaha, ndabona Jumusi, ndabona Rotomazina, ndabona Dresimo ya Tisa, ndabona Divine, ndabona Sabine. Abo bose bakaba bari ngaha hejuru kiri, ndabona hagati ngaha iruhande ya Mutsindo, bigura abagabo Izahake, Kazeri, amari ni ngaho ku ka etaje, ndaza ngo ubwire mu Ngabirara, hari umushoferi w'ingendeshwa bita Ezekiyeri.
0: Mhm.
1: Abo bose bagira bwiza muhanenge petitere mbarikiyo n'ubujejwe umutekano Umana Jean Paul. Abo bose bagire ijoro ryiza.
0: Ndagushimire cyane nawe ugira ibihe byiza.

0: ni kuri 68 607 no kuri 72 344 100 reka kumure tuvali ya kwa ba 5 kilo damuru mu busoro twakire undi munyanya ari ku mongo wa telefone. Allo
1: allo allo
0: salama tu ya ganande
1: akamara ya ganande saki ngao nyene kurutse mugaba ingame nga nyene kwiramba kabete zangamenyeye
0: yego
1: yego kabisa
0: sawa sawa ijoro giza kuri nderuse
1: ijoro giza kuri sheri wanje nyene nga nyene n'umujyango wanje nibagiye nawe nyene mu mari morongo n'umujyango wawe ati ni wirambire
0: ndagushimire cyane.
1: Ikanje mbona ngaho nyene arekinsi ngaho nyene gutubaye nyene ati ni wirambire nibagenda yamati ni wirambire agabimana ati ni wirambire kanje mbona sengi mba ati ni wirambire sera ati ni wirambire oska ati ni wirambire pe ati ni wirambire ikanje mbona wale serenganya ati ni wirambire nibagerika ati ni wanya ni bibereho ikanje mbona nakere ngaho nyene kuse mbona yakoze ati ni wirambire nche mbona ngaho nyene kipanga ati ni wirambire ashamagara ati ni wirambire nibage ya Musa ati ni wirambire ne sori mu kwamba ati ni wirambire ndeshunguruka ngaho nyene mugasa ndabone sori ndabone nati ati ni wirambire mana nanti ngo ndabone Yaya zini angawa marandi ndawenda imiwishe izake nche nonga ndawone materisi ya bifuki lati niwirambi tezi lati niwirambi lati maya nandivo Mbune wa kenzi nye kusango siri kumenga anyine kumuzoe ka anyine kurira amba mbune ya zide ne Kusire nye nga anyine ni mwishe iwe lati niwirambi lika ni mwijangu iwe lati niwirambi lenye nga anyine maya nandivo Ikanye simbira ngare ndabone mu mwangware tinibirambire ndabone gaka seru chomo tinibirambire ndabone mu cyuko ngaho nyene mu rugo ya Imana aziko ikarero mukenzi akarimbo
0: sa
1: yango duhumurunga bandi akarimbo gacaca ka nairiko
0: ndagushimire cyane.

Nuko rero iyi ni radio n'ikitire turabandanya tubashikiriza ikiganiro ijoro ryiza ndipfuriza nibe byiza ariko baratwandikira ubutumwa butandukanye ijya nino ndabona nabaje baragaruka nka ba Serge ngahonye mu ruziba ndabona n'uwitwa Elias ngahonye kumusaga mwahimbawe mwagarutse kumura ubutumwa bwanyu turongera tubukishe ko amaso kugira ngo tubandanye tubatagatisha mwiryohererwa mane mugira ijoro ryiza batiyaminga onyero ku musufi ukaba sankiro damurundu bakobobo ibintu biguma bimeze neza biguma ari umunoni ubandanye muhimbagwa namwe na kalimbo dukesha kohale ni nazima nayo ngamugatumba.